0: ọzọmma ni akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwezigwa na ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: elu ọ na-abụ ya ka iji nwa ya ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa oyiri nkịrịka okwu
0: biko kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị ya
1: ngwa gensi
2: eze pak ego traditional center
1: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasị o na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị na 49 A Awka Road Ọnịta Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
3: fon anyị bụ 08033407129
2: ezi agbata ego traditional center west africa limited ọnwa ya na-egbu